0: Ouais, pas... Ani kura ya sema ya pa.
1: Wafa Yesu Kristo ura ne wakera jimpa.
0: Ana pe wafa Kristo so ura no kura jimpa menso.
1: Sinkete
0: se uninga mbe nanti.
1: Misha ubo se.
0: So ubo bise.
1: Misi uwo.
0: Minya mwi wate. Kani bache usi minya mwi ya.
2: Minya
0: mwi ya. Minya
2: mwi ya.
0: Sabo sumwe.
2: Sabo sumwe.
0: Wo bi ewo.
3: Eradi ena na pei sab eni sabu sumwe ewo bi ebe koso bifi enka ewo Yesu Kristo di muti amen
0: sa ne beye wate sin sama
2: mati abusi ayenko
3: eradi sabu sumwe ewo bi ebe koso bifi enka amen
0: sa ne beye wate
2: abusi ayenko
3: Erade sabu sumi we wo bi ale wo bi sumi we mona mene masifo ye nka ho yesu amen
2: amen
3: abusi ayen ko erade sabu sumi we
2: yimo wo bi ale
3: wo
2: so mene
3: be
2: mane
3: me
2: bi sumi amen
3: amen
2: Amen.
3: Amen.
2: Amen.
3: Amen. Amen.
2: Amen. Ebusi ayenko.
3: Sabu sumwe. Owo biara ewo mene memane mebusi aye free mu ewo Yesu Kristo dile mu. Amen.
2: Amen. Ebusi ayenko.
3: Sabu sumwe. Owo biara ewo mene memane mabra ponye de yeka unye free mu ewo Yesu Kristo. Amen.
2: Amen. Ebusi ayenko.
3: Ewo Yesu Kristo di mo busumi we mo owo biara na chema ti na busia mo Yesu di mo. Amen.
2: Amen. Ebusi ayenko.
3: Ana na pe busu mo we owo biara na posto ni ma busia yen kan owo Yesu di mo. Amen.
2: Amen.